0: hakan na cikin dokokin Amurka. Shugaba Trump na Amurkar ya ce dakarun kasarsa da na Najeriya sun kashe mataimakin babban komandan kungiyar IS na duniya a wani hali na haɗin gwiwa. Yan bindiga sun sace dalibai da zuwa yanzu ba a tantance yawan su ba a wasu makarantu a jihar Oyo da kuma jihar Borno inda mayakan Boko Haram suka kashe wasu daliban yara ƙanana.
1: Akwai yata a cikin mai shekara 6 tana primary school ne class 1. Wannan kuma yayan wanda yake nursery play kenan fa a kusa da shi a gojin ita mai shekara 3 wannan muka yi lissafi duka 43 da suka tafi da shi.
0: Jigon dan siyasa a Najeriya kuma mukusanci ga Sanata Rabiu Musa Kwankwaso Buba Galadima ya ce rarrabo kan da ake gani a tsakanin yan hamayya gudun dauki daidai da yace gwamnatin Tinubu na yi musu ne a zo dab da zabe su rasa tudin dafawa.
2: Mu dauki alƙawarin cewa koda zabe kwana ɗaya ne ya rage dukkan mutumin da ya rage a cikin mu yana takarar shugaban ƙasa da Tinubu mu tare mu goya masa baya. In ma ya yayyanke wuyan dukkan sauran jam'iyyu in ɗaya saura kowaye ma ba so muke mu cire Tinubu ba.
0: To a tara a filin gane mana hanya. To muna tafi da rahoto kan zaben yar tinke da APC za ta yi a yau a Najeriya don fitar da waɗanda za su yi mata takara a zaben yan majalisar wakilai a cikin shirin wanda ni Muhammad Nur Muhammad zan gabatar. Mu fara da labaran duniya tukuna. Wani babban jami'in gwamnatin Taiwan ya ce har kullun sayarwa da ƙasarsa makamai da Amurka ke yi shine ƙashin bayan zaman lafiyar yankin kuma hakan na cikin dokokin Amurka. Da yake magana da 'yan jarida a Taipei mataimakin ministan harkokin waje na Taiwan din ya kuma ce dole ne tsibirin mai cin gashin kansa ya kasance cikin shirin kare kansa a kodayaushe. Jami'in ya yi kalaman ne bayan taron koli tsakanin shugaba Trump da takwaransa na China Xi Jinping inda Trump din ya ce bai yanke shawara ba tukuna kan ko ya ci gaba da shirinsa na sayarwa da Taiwan din makamai.
3: Trump has withheld this particular package on return from this summit in China.
0: Wakilin BBC ya ce Trump ya dakatar da wannan shiri musamman a lokacin da ya koma daga taron kolin na China ya nuna cewa yana daukar sa a matsayin wata hanya ta yarjejeniya kuma ba zai ce komai ba game da amincewa da shi. Ita dai China har kullun tana daukar Taiwan a matsayin wani lardin ta da ya bijire kuma bata taba kawar da yuwar amfani da karfi wajen dawo da shi karkashin ikonta. Shugaba Trump ya ce dakarun Amurka da na Najeriya sun kashe mataimakin babban komandan kungiyar IS na duniya a wani hali na haɗin gwiwa. A wani sako da ya sanya a shafinsa na sada zumunta shugaban na Amurka ya ce Abu Bilal Al-Minuki wanda bayan babban komandan na IS shine yake binsa ba zai ƙara addabar mutanen Afirka ba. Trump da ya bayyana Al-Minuki a matsayin dan ta'adda lamba ɗaya da ya fi tasiri a duniya kuma ya ce da kawar da shi da aka yanzu kungiyar IS a duniya ba ta da wani sauran wato wanda zai gudanar da irin wannan ayyuka da shi Al-Minuki yake gudanarwa. Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a Gaza inda ta nufi shugaban reshen mayakan Hamas Izzeldin Al-Haddad inda ta bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa hare-haren 7 ga watan Oktoba kusan shekaru 3 da suka gabata.
4: Haddad's death has not been officially confirmed by Hamas.
0: Wakilin BBC ya ce ba a tabbatar da mutuwar Haddad ba a hukumance daga Hamas ko kuma daga hukumomin Isra'ila ba. Hukumomin agajin gaggawa a birnin na Gaza dai sun ce harin na Isra'ila ya kashe akalla mutum 7 da raunata wasu gwammai. Akwai da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a zirin tun watan Oktoba amma kuma Isra'ila har kullun cewa take tana da damar kai hari kan 'yan Hamas. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Lebanon ta zargi Isra'ila da kai hari kan asibitoci da sauran cibiyoyin kula da lafiya duk da cewa kasashen biyu sun amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta baina-baina tsawon ƙarin kwana 45. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce Isra'ila ta kai hari kan wata cibiyar kula da lafiya mai bayar da agajin gaggawa da ke kudancin ƙasar a kusa da garin Nabathie inda ta kashe mutum 6 da suka hada da kuma jami'an lafiya 3. Sannan kuma ta lalata wata ƙaramar cibiyar kula da lafiya a birnin Taya inda a can kuma ta lalata wani asibiti da ke kusa. A baya dai Isra'ila ta musanta kai hari kan ma'aikatan lafiya da cewa tana kai hari ne kan wuraren da ake da alaka da kungiyar Hezbollah wadda Iran ke mara baya. Duk da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ita ma Hezbollah ta ci gaba da kai harin makaman roka da ƙananan jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa zuwa arewacin Isra'ila. Masu gabatar da kara na tarayya Amurka sun tumi wani dan kasar Iraki da shirya hare-haren ta'addanci a fadin Turai da nahiyar Amurka ta Arewa. Ana zargin Muhammad Bakir Sa'ad Daud Al-Sadi da kasancewa komandan wata kungiyar ƴan bindiga da Iran ke mara baya. Ana zargin sa da bayar da umarnin kai hare-hare akan al'ummar Yahuda a Belgium da Netherlands da Faransa da Jamus da kuma Burtaniya. An kama shi ne dai a Turkiya kafin a danka shi ga hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Mutumin da mai shekara 32 ya bayyana ne a gaban kotun tarayya a Manhattan kuma aka tsare shi zuwa wato zaman wakafi kafin shari'a. Lawyer sa ya ce yana fuskantar shari'a ne ta siyasa kawai. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi Taiwan kan ayyana ƴancin kai daga China. Trump dai ya bayyana hakan ne dai bayan wasu kalamai da mataimakin ministan harkokin wajen Taiwan din Qing Minqi ya ce wato yayi a wata gana da manema labarai kan cewa samun ƴancin tsibirin abu ne da ya zama tilas a shirya masa don kare kai. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
5: Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa kafar talabijin ta Fox News cewa baya so ya ji wani ya kuma yin maganar samun ƴancin kai bayan wani taro na kwanaki biyu da yadda shugaban China Xi Jinping. Sai dai shugaban Taiwan Lai Chen-te a baya sanar da cewa Taiwan ba ta buƙatar ta ayyana samun ƴancin kanta saboda tuntuni tana yi wa kanta kallon ƙasa mai cikakken iko. Amurka ta ɗauki lokaci tana tallafawa Taiwan ciki har da samar da dokar ƴancin tsara kai. Sai dai akai-akai Taiwan din na taka tsantsan wajen ganin ta kyautata dangantakar diplomasiya da China. Tun da fara dai Trump ya ce bai yi wani alkawari ba daga bangarorin biyu kan batun samun ƴancin gashin kai ba walau ga Taiwan din ko ita China da ke ikirarin cewa Taiwan din wani bangare ne na ƙasar ta kuma bata fidda ran sake dawo da shi ƙarƙashin ikonta ba koda ko da ƙarfin soji ne. Washington ta jaddada matsayinta na nuna rashin goyon bayan ta ga ƴancin kai ga Taiwan yayin da kuma take ci gaba da kaunce da China da ke ikirari kan abin da ta amince da shi na cewar gwamnati ɗaya ce a China.
0: Khalifa Shehu Dokaji kenan da wannan rahoto. To sai kuma batun matsalar tsaro a Najeriya inda ƴan bindiga suka sace ɗaliban da zuwa yanzu ba a tantance yawansu ba a wasu makarantu da ke ci a jihohin guda wato wasu jihohi biyu na Najeriya. Hukumomin a jihar Oyo dai sun tabbatar da cewa gungun wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wasu makarantu guda biyu a garin Ahoro Esille da safiyar jiya Juma'a inda suka hallaka wani malami kuma suka sace ɗalibai. A barnar ma bayanai sun ce gwamnan ɗalibai sun bata a wasu makarantu da ke cikin haraba guda bayan wani hari da ƴan Boko Haram suka kai garin Musa na ƙaramar hukumar Askira Uba wayewar garin jiya. Ga rahoton Ahmed Kabo Idris.
6: Da sanyin safiyar jiya Juma'a ne maharan suka durfafi ƙauyen Musa mai nisan kilomita 40 daga hedikwatar Askira Uba inda suke awon gaba da gwamnan ɗalibai kamar yadda mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban ya shaidawa BBC. Rundunar 'yan sandan jihar Borno bata iya tabbatar da ko sace ɗaliban aka yi ba ko kuma sun razana ne a lokacin da maharan suka yi wa ƙauyen tsinke suka shiga daji. Sai dai wani mazaunin ƙauyen ya ce sun ga lokacin da 'yan bindigar suka riƙa ɗora yaran akan babura daga maɓoyarsa a saman dutse.
1: Sun kwashe yaran makaranta ina akan babur, so sojojin nan suka bi inda muka tabbatar sai ya gashi takalminsu suka zuzzube takalmin yaran nan akan babur nasu dinkina a hanya. So shi ne muka zo muka bincika yaran nan, ni mai magana ma akwai ƴata a ciki mai shekara 6 tana primary school ne class 1. Akwai na kuma yaya wanda yake nursery play kenan fa a kusa da shi a gojin ita mai shekara 3 wannan muka yi lissafi duka 43 da suka tafi da shi. Guda hudu da ciki su ne suka kai shekara 15 in baka ba duka daga shekara 6 daga shekara 3 haka suke. Kamar mata na ma ko abinci ma ba ta ci ba saboda yanda wannan yaran ita ne farkon haihuwa na. To haka dai muna fama da bakin ciki dai amma muna addu'a dai gwamnati su yi tausayin mu su duba game da wannan lamari. Babu wanda bindiga ko wani abu ya same shi a cikin Musa ne. A cikin yan sobe yara guda biyu, a cikin secondary school kuma yan SS1 yara guda biyu, sauran 39 duka yan central primary school na Musa din kenan na kawai. Yawan yaran nan duka mun zauna mu yi misali duk wanda suke kuka korafin kukan su yara da muka zauna muka yi lissafi yara 43 ne cikin.
6: Hukumomin jihar Borno ba su ce uffan ba game da lamarin zuwa lokacin hada wannan rahoto. Mahaifin da muka zanta da shi ya yi ikirarin cewa har zuwa maraicen jiya ba su ji komai ba daga hukumomi.
1: Daga gwamnati zuwa yanzu a gaskiya ba mu ji lamari sai dai wasu motocin soja wannan dawa wannan doke wannan ba ka ba sauran gwamnati kan ba mu ji menene za a yi magana akai ba a kawai mun dan ba mu da yan sanda bayan sojoji ba wani hukumomi wanda suke mulki a nan sai soja da kuma yan vigilante wato kenan wanda suke zama suna tamaka yan gari wanda suka shiga cikin vigilante.
6: Lamarin na zuwa ne daidai lokacin da hukumomin ilimi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya suka fitar da sanarwa inda suka bayyana matukar takeici da gagarumar damuwa kan mummunan harin da ya yi sanadin kashe wani malamin makaranta da sace wasu dalibai a jihar. Sanarwar ta ce hukumomi karara ba su iya tantance yawan daliban da aka sace ba. Sun kara da cewa an tura karin jami'an tsaro zuwa yankin a kokarin kubutar da daliban cikin aminci. Rahotanni sun ce tun farko an ba da umarnin rufe makarantu a yankin bayan kai wannan hari. Amma sai gwamnatin jihar Oyo daga bisani ta umarce su su ci gaba da karatu ranar Litinin bayan tura karin jami'an tsaro. Ko da yake hare-haren yan bindiga da satar mutane don neman fansa sun fi zama ruwan dare a arewacin Najeriya. A baya-bayan nan jihar Oyo na fuskantar karin ayyukan tarzoma masu alaka da gungun masu aikata laifi. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
0: Tawarwa yau da muna Najeriya inda nan kuma batun siyasar kasar ne inda nan gaba a yau Asabar ne jami'ar APC mai mulkin Najeriya za ta gudanar da zaben yar tinkiya a fadin kasar don fitar da mutanen da za su yi mata takara a zaben yan majalisar wakilai a shekara mai zuwa 2027. Takazunas da shugaba Tinubu ya fitar da sanarwa akan zaben inda ya kira ga shugabannin jam'iyyar da gwamnonin APC da sauran jagororinta su tabbatar da gaskiya da adalci. Matakin farko dai na fitar da 'yan takarar ya tayar da kura inda masu neman takara da yawa ke zargin dauki dora da sunan maslaha. Ga rahoton Muktari Adambawa.
7: Ana iya cewa 'ya'yan jam'iyyar APC suna can sun waye gari cike da zulumi da tunanin yadda kurar ta taso za ta wanye. Idan sun je cibiyoyin zaben fitar da gwani na jam'iyyarsu a fadin Najeriya. Ɗaruruwan 'yan takara ne dai ake sa ran za su fuskanci 'ya'yan jam'iyyar APC masu rijista don tantance zakarun da za su yi musu takara a zaben baɗi, musamman a mazaɓen 'yan majalisar wakilan da suka kasa cimma maslaha. A cikin sanarwar da ya sanya wa hannu shi da kansa, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci shugabannin jam'iyyar APC da gwamnoninsu su ajiye san zuciya su baiwa duk wani mai neman takara dama bai ɗaya, su kuma tabbatar ya shiga zaben ba tare da wani shamaki ba. Ya ce duk da yake mutum ɗaya ne zai yi nasara akan duk wani tikitin takara da ake takaddama, amma kamata ya yi su ba da dama ga wanda Allah ya kaddara ba zai samu nasara ba don ya gamsu a ransa cewar an yi masa adalci. To kowane tsari jam'iyyar ta shimfiɗa domin wannan zaɓe? Bala Ibrahim shi ne daraktan yaɗa labarai na ƙasa a APC.
8: A yau dinnan dai ake fara wannan zaɓuɓɓuka na fidda 'yan takara na jam'iyyarmu na APC, kuma an gama shiri tsaf ko ina a mazaɓu sama da 8,000 da ɗuriya za a samu wurare inda jama'a za su yi ƙato bayan ƙato a ƙananan hukumomi 774 da ake da su a Najeriya domin jama'a su zaɓi wanda suke so a su jagorance su. Jam'iyyar ta yi dukkanin shirye-shiryen da za a yi an tura ma'aikata, kuma dama abin da za a aiki da shi shine za a duba rijista na halattattun 'yan jam'iyya waɗanda suka biya jam'iyya ko suke biyan jam'iyya haƙƙoƙinta a tabbatar cewa babara gurbu bane sahihan 'yan jam'iyya ne. Sannan kuma dama akwai rijista wadda hukumar zaɓe mai zaman kanta take da shi wanda aka gabatar, da wannan za a aiki a tantance in an tabbatar cewa halattattun 'yan jam'iyya ne sai su yi layi su yi zaɓe su zaɓi abin da suke so, kuma abin da suke so da ƙarfin Allah shi za a basu.
7: Zaben fitar da gwanayen APC na yau shine na farko wanda zai zama zakaran gwajin dafi a jerin zabukan 'yar tinki da jam'iyyar mai mulki za ta yi daga nan zuwa ranar Asabar 23 ga wannan wata wajen fitar da mutanen da za su yi mata takara a kujerun 'yan majalisar dokokin jiha da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dattijai da ma 'yan takarar gwamnoni da kuma shugaban ƙasa. Tinubu dai ya ja hankali game da wajibcin shigar da mata da matasa domin a dama da su. A cewarsa bai kamata a mayar da waɗannan muhimman rukunai na al'umma baya ba. Ya kuma ce jazaman ne 'yan sanda da jami'an tsaro su nuna ƙwarewa kuma su guji wuce iyaka a wuraren zaben. Ya nana da cewa aikinsu kawai shine tabbatar da ganin komai ya gudana a cikin kwanciyar hankali da lumana. Muktar Adamu, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: To yanzu karfe 7 na safe ne saura minti 15 kenan a Bargaja dake jihar Sokoto Najeriya da kuma Bargaja dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dimidimin su sanan za ku iya tattauna akan labarin da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara To a farkon shirin an ji cewa shugaba Trump ya ce dakarun Amurka da na Najeriya sun kashe mataimakin babban kwamandan kungiyar IS na duniya a wani hari na hadin gwiwa. To masana harkar lafiya da yana gargadin yawan amfani da kayayyakin roba da mutane ke yau da kullum musamman ma a gidaje wajen sha da cin abinci da dafa abincin cewa wato hakan ba karamar illa bane ga lafiyar su.
9: In ana bincike haka a gawa to a wasu fa zaka ga kwakwalwansu akwai roba sosai a irin inda ya kamata kwakwalwa ya samu yayin aiki da kyau wajen koyan ilimi ko magana ko wasu abubuwa zaka ga robobi sun tattoshe wurin nan wasu kuma haka a zuciyansu zaka ga duk roba ya ciccike jujiyoyin da suke zuciya yana hana zuciya aiki da kyau
0: To za a ji wannan a filin mu na lafiya zinariya idan an kasance da mu a shirin hantsi yanzu sai filin ga neman hanya To wani jigon dan siyasa a Najeriya ya yi kira ga jami'in hamayya na kasar su tabbatar sun ci gaba da aiki tare duk da barakar da ake gani sun samu bayan ballewar Peter Obi da Rabiu Musa Kwanku daga jami'ar hadaka ta ADC zuwa jami'ar NDC Muba Galadima da ya ce babban abokin hamayar su shine Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC don haka bai kamata su juya wa kai su juya juna kai ba suna sukar juna don kawai siyasa ta raba su daga bisani ba azantawar su cikin filin na ga neman hanya Muktar Adamu Bawa ya fara da tambayar Muba Galadima wanda babban aminin siyasar Kwankwaso ne hikimar sa yake shawarar koma NDC
10: a shinshina shinshinan mu an ba mu shawarar cewa mu nemi makoma domin kila ba za mu samu yadda muke so ba a kotun da muka je kuma mun ga yawa dukkan waɗanda suke kusa da mu a cikin jam'iyyar ADC amma aka ce mu saurara tukunna mu tabbatar da abin da kotunan za su yi kamar da yadda aka zata kotun nan ta tabbatar da abubuwan da aka gaya mana a boye ta zo ta yanke hukunci Supreme Court ma kotun koli wanda za ta iya cewa gashi ya ba wani wanda zai musu ta ce mu koma baya kotun High Court mu faro rigima
11: amma wasu suna cewa ai kamar ADC ta yi nasara tunda har an ba da umarnin cewa a maida sunan David Mark a shafin Ainik wannan kuma ba nasara bace ba da ya kamata a ci.
10: To ai
11: kun yi murna kun tsaya a ADC.
10: To na ci gaban mai tonan rijiya ne. Ai in aka ce a maida sunan David Mark. Ai babu zancen kuma a koma wani kotu a ci gaba da ba'asin abin da ya wuce. Amma fa aka maida mu baya. To wannan taraddadin in mun tsaya jira zai iya fa kai mu sai dab da zabe kotun farko ko ta biyu kafin a zo Supreme Court sai mana abin da ba ma so. Mu ko bukatar mu shine dukkan yadda za a yi a samu dan takaran da zai tsaya da Tinubu a kowace jam'iyya ne in ma yayyanke wuyan dukkan sauran jam'iyyo in daya saura kai koda makara ce ta saura amma tana da register cewa za ta tsaya zabe dukkan mu taru mu zabe ta
11: kai ambaci Tinubu kana cewa yayyanke wuyan jam'iyyo almisali suna da cewa su zargi ne tunda ko ku iya gabatar da hujja ba da cewa
10: ne mai magana wawa ne majiyin magana ba wawa bane dukkan abin da yake aukuwan nan ai an san da hannun gwamnati a ciki waye kuma gwamnatin jam'iyyar APC da gwamnatin Tinubu to za su fito ne su gaya maka cewa ai su suke yi
11: to me zaka ce zargin da wasu suke muku na cewa ku mutanen Kwankwaso kun bi Peter Obi ne kawai saboda kawai akwai zalama ta cewa lalle sai ku yi takara mai kwan ku zauna anan inda za a hada kai a fitar da wani dan takara kwakwara wanda zai tinkari jami'ar APC
10: to ai inda kwakwara ne ai ba dan takaran da yake Kwankwason amma yana da nashi rauni kila ta wadansu abubuwa da yawa hanyoyi da yawa wanda yake gani
2: in ya tsaya akan kafarsa ba zai samu goyon bayan dan boko waɗanda suke gani hasada da kyashin sa na yayi abin da su ba su isa si ba tunda muna son mu gyara ƙasa muna son mu yi mulki in ka kira shi zalama ai ba kai laifi ba in ba mu zalamar mun yi hubbasa na karban mulkin ba ina zamu samu daman da zamu gyara ƙasa talaka ya amfana talaka ya numfasa ƴaƴansa su samu makaranta ƴaƴansa su zama mutane a samu magani a asibiti a samu hanyoyi a samu waye
11: amma kun je NDC ne da burin cewar kwankwasa zai samu takara
2: a'a ai wannan dinna Allah ne ana iya wayan gari gobe a ce kwankwasa ya zama shugaban Najeriya ko Allah ba zai iya yin haka ba
11: amma api mafi akasar mutane sun tafi ne akan tunanin cewar yanzu kun mika wuya Peter Obi ya fito takarar shugaban kasa ko kuma kumara masa baya a matsayin mataimaki
2: ai rashin fahimta ne in ma Peter Obi ai abin da ake kira muna goyon bayan inya duk zage-zagen da ake mana muna ji kap din sa amma rashin sanin tarihi yasa ake wannan in ma haka ne
11: me yasa kace haka
2: in ma haka ne ai da kakanninmu aka fara Sardauna da Tafawa Balewa su suka fara aiki da Inyamuri yayin musu shugaban kasa Azikiwe ko bai haka ba tarihi
11: jamhuriya ta farko
2: ai
11: haka tarihi
2: a jamhuriya ta biyu Shehu Shagari da sauranmu mukarraban mutanen Arewa ba mu hada kai da Inyamurai mun kafa gwamnatin Shagari ba Ikwe mai yana mataimaki ai duk wanda ka dauke shi mataimaki a constitution din Najeriya ka yadda da cewa idan Allah ya dauki ranka shi zai gado na uku ka manta ne cewa da aka je zaben fidda dan takarar jam'iyyar PDP a 1999 a Jos dukkan wani dan arewa babba a karkashin sa Adamu Chiroma da su Sani Zangon Daura Ikwe mai suka zaba to mu ba mu ne farko ba Aminu Kano da ake zance bayi alliance da NCNC ba
11: ta Azikwe
2: to akan mu aka fara saboda ka mutane ba su san
11: mutane
2: fargaban su duk mai fargaban su
11: fargaban su shine cewar al misali agenda ta raba Najeriya mai yuwa har yanzu akwai wani bangare na al'umar Ibo wadanda suke da wannan tunanin na cewar ballewa daga Najeriya
2: to kai ka manta tunu da yace ba ruwan shi da Najeriya ma shi da kansa ba ma mukarraban sa ba kun zabe shi yanzu yana gallaza mana ka taba jin Peter Obi ya ce a raba kasa
11: amma dai duk wannan zargi ne haka ta
2: zargi
11: ta cewar Tinubu
2: Tinubu bai fada ba bai fada ba Tinubu bai ma yadda da Najeriya ba amma kuka zabe shi me kuka yi wa gwamnonin arewa da yanzu suke goyon bayan sa gaba ɗayan su kap din su su 18 cikin 19 sun yadda da cewa ko sama da kasa za ta hadu sai Tinubu ya dawo wato rashin sanin siyasa ne
11: amma me yi wa kila wani tunanin sa ne haka na kafin ya hau mulki kasan kuma ita rayo kullun tunani canzawa yake
2: to ka yadda kenan cewa Peter Obi ma yana iya canjawa ya zama mutumin kirki yana iya ma zama Alhaji Peter Obi
11: wannan ƴan Najeriya ya kamata ai wannan bayanin
2: gashin na musu
11: to ya kuke ganin kamar za ku yi tasiri a wannan NDC kun baro can inda kuke da jigajigan mutane ƴan siyasa su Alhaji Atiku Abubakar su tsohon ministan Sufuri Anechi da sauransu nan kuma kun taho Peter Obi kawai da kwankwaso
2: mu kace ba da Peter Obi kace ba Peter Obi jiha nawa yace a lokacin jiha 13 yace har a arewacin Najeriya in za mu iya mara masa baya ko in za mu tsaya da shi ya mara mana baya a bisa wani sharadi to me zai hana a yi shi in mutun yace kar ayi Inyamuri in ya isa shi ma ya fito kafafin labarai ya ce baya neman kuriyar Inyamuri
11: haka kuke ikirari
2: masu zarginmu ba haka suke ba yanzu kai ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe a ACN da Ben Obi ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe da mataimakin sa Peter Obi ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe da Ifeanyi Okowa ko ba Inyamuri bane dukansu
11: akwai masu zargin ma cewar kawai wannan koma da kuka yi jam'iyyar NDC kuka balle daga ADC dinan za ku kare ne kawai ma da yi wa shi Tinubu aiki
2: to wannan kuma duka rashin sani ne da kuma rashin sanin iya siyasa shi Tinubu abin da ya dauko shi ne a dukkan abin da za a yi baya sanya takara da wani mutum yana so ya tsaya shi dan takara ɗaya tilo
11: amma
2: ba dabara bane
11: ina kuka samu
2: ba kuma basira bace a ce dukkanmu mun taru a gode daman na sha fada sun sani mutanen ADC lokacin da muke kokarin hadakar da muka yi na ga musu cewa mu rarrabu in ya buge wannan wancan yana can in ya buge wancan wannan yana nan in ya buge kafin ya buge mutum ɗan takara biyar an kai zabe saboda haka rarrabu wannan a yanzu halin da Tinubu yake kokarin yiwa mutane shine mafi alheri abinda ya kamata ayi dukkan jam'iyyun nan su rinka mu'amala da juna mu ba abokanan fadan juna bane abokin fadan mu daya jam'iyyar APC da kuma Bola Tinubu mu dauki alƙawarin cewa koda zabe kwana ɗaya ne ya rage dukkan mutumin da ya rage a cikin mu yana takarar shugaban ƙasa da Tinubu mu tare mu goya masa baya
11: koda ba konkosa bane ba koda ba
2: kowaye ma ba so muke mu cire Tinubu ba in kuma mutum ya gani na wannan tunani ba daidai bane yazo ya ga al'umma nashi irin tunanin kuma ni ba wanda yayi wa arewa yaki wanda yafi ni dan a 1967 ina dan makaranta aji biyu na cire kakin makarantar naje Zaria Depot dan in shiga soja a yaki da ni aka ki dauka na naje Ibadan aka ki dauka na da yanzu na wuce field marshal
11: to yanzu gashi kana field marshal na siyasa to yanzu me zaka ce wa su magoya baya musamman waɗanda kila gwiwar su tayi sanyi mutanen ku yan konkwasiya ana tafi musamman a jihohin ku alal misali sai kuma gashi yanzu kun bi fita
2: haka ne ganin... muna da ba shakka ai yan konkwasiya sun fada makafi ne basu san hanya ba sai wanda muka nuna musu
11: dan haka kuke amfani da wannan damar
2: dan sun yadda da mu in akwai wani dan siyasa da aka yadda da shi a nashi kungiya irin yadda aka yadda da mu yazo ya fada ko kuma ya nuna a zahirance yace gobe su sa farar hula su fito a ga yawan su
11: to amma wani kwarin gwiwa kake ba su din da sun yadda da ku ana iya cewa magana ce amma dai kana buƙatar
2: ka fada wa mutane ai harkar ta bayani ne haƙƙin kuma ai bayani a yada a gaya wa mutane naku ne na yan jarida ku rinka tambayar mu muyi kuma ai sauran zabe shekara daya kusan ko wata goma muna da daman da za mu yi wa al'umma bayani na ƙasar nan kuma mun yi imani za su yadda da mu don mu ba makaryata bane mu ba mazambata bane mu ba mayaudara bane a cikin harkar siyasa ko mun dacinta ko mutum yana so ko baya so ko zai zage mu ko zai yanke mana wuya za mu faɗa abin da muke zato shine daidai
11: a baya ka dan dauko wani magana na batun cewa yanzu kun bi Peter Obi
2: ban ce maka mun Peter Obi ba fa muna haɗaka da Peter Obi
11: NDC
2: jam'iyya ɗaya
11: na'am a bayanin ka ka ce ko da an je zabe mai yiwuwa kila shi Allah ya bawo Peter Obi kuna iya
2: mu bishi za mu bishi tabbas
11: to fargaba wasu shine in kun bishi ka ce dai akwai maganganu da aka yi kafin
2: ma a dan Najeriya ne shi ko dan Kamaru ne
11: Peter Obi
2: eh
11: yana cewa dan Najeriya ne
2: to kuma
11: na'am
2: akwai constitution din Najeriya ya bai wa kowa dama ya nemi mulkin Najeriya in al'umma ta yadda da shi ya zama
11: amma abin da nake cewa shine idan yanzu Allah ya baku mai yiwa kun shiga zabe fargaba wasu shine a Najeriya yadda tsarin siyasa yake ba lalle mataimaki ya iya wani tasiri ba ba ku ganin kila za
2: mu ba irin wannan ba irin wannan za mu yi ba muna da yarjejeniya annan a rubuce kuma mun samu muhimman mutane sun sa hannu na zama shaida na yadda za a ma raba gwamnatin kasar
11: to amma yarjejeniya fa ba doka bace ba ana iya shure yarjejeniya
2: nace maka yanzu Obasanjo yayi kokarin tazarce mun hana shi Jonathan yace shi ba zai fita ba a ce Allah zai ba mu sa'a mu gangami mu hada kai mu dauki Tinubun nan mu nuna shi a sama a ce Allah ya ba mu sa'a mun dada shi da ƙasa billahi allazi babu wani mahaluki da zai hau mulki yace zai abinda mutanen arewa ba sa so
0: buba galadima kenan dan siyasa a Najeriya to masauraro a madadin Khalifa Shehu Dokaji da ya tsara shirin Amir Wakili ya da mana sauti ni Muhammad Anur Muhammad nake fatan mu kasance a shirin hatsi daga nan sashen Hausa na BBC

0: Wani jigon dan siyasa a Najeriya ya yi kira ga jam'iyyun hamayyar kasar su tabbatar sun ci gaba da aiki tare duk da barakar da ake ganin an samu tsakanin su bayan ballewar Peter Obi da Rabi Musa Kwankwaso daga jam'iyyar hadaka ta ADC zuwa NDC. Buba Galadima ya ce babban abokin hamayyar su shine Bola Tinubu da jam'iyyar sa ta APC. Da haka bai kamata su juya baya kan juna su koma su kar juna ba dan kawai siyasa ta raba su. A filinmu na gane mina hanya na yau, Muktari Adamu Bawa ya fara da tambayar Buba Galadima wanda babban aminin siyasar Kwankwaso ne, hikimar su ta yanke shawarar komawa NDC.
1: A shinshinanmu an ba mu shawarar cewa mu nemi makoma domin kila ba za mu samu yadda muke so ba a kotun da muka je. Kuma mun gaya wa dukkan waɗanda suke kusa da mu a cikin jam'iyyar ADC, amma aka ce mu saurara tukunna mu tabbatar da abin da kotunan za su yi. Kamar da yadda aka zata, kotunan ta tabbatar da abubuwan da aka gaya mana a ɓoye, ta zo ta yanke hukunci. Supreme Court ma kotun koli wanda za ta iya cewa gashi ya ba wani wanda zai musu, ta ce mu koma baya kotun High Court mu faro rigima.
2: Amma wasu suna cewa ai kamar ADC ta yi nasara tunda har an ba da umarnin cewa a maida sunan David Mark a shafin INEC. Wannan kama ba nasara ba ce ba da ya kamata a
1: ci
2: kun yi murna kun tsaya a ADC.
1: Tono ci gaban mai tonon rijiya ne. Ai in aka ce a maida sunan David Mark, ai babu zancen kuma a koma wani kotu a ci gaba da ba'asin abin da ya wuce. Amma fa aka maida mu baya, to wannan taraddadin in mun tsaya jira zai iya fa kai mu sai dab da zabe kotun farko ko ta biyu kafin a zo Supreme Court su yi mana abin da ba ma so. Mu ko bukatar mu shine dukkan yadda za a yi a samu dan takaran da zai tsaya da Tinubu a kowace jam'iyya ne, in ma ya yayyanke wuyan dukkan sauran jam'iyyu in ɗaya saura kai koda makara ce ta saura amma tana da rajistar cewa za ta tsaya zabe, dukkan mu taru mu zabe ta.
2: Kai ambaci Tinubu kana cewa yayyanke wuyan jam'iyyu, almisali suna da cewa su zargi ne tunda ba ku iya gabatar da hujja ba da cewa
1: ai mai magana wawa ne, miji magana ba wawa bane. Dukkan abin da yake auko nan ai an san da hannun gwamnati a ciki. Waye kuma gwamnatin? Jam'iyyar APC da gwamnatin Tinubu. To za su fito ne su gaya maka cewa ai su suke yi.
2: To me zaka ce zargin da wasu suke muku na cewa ku mutanen Kwankwaso kun bi Peter Obi ne kawai saboda kawai akwai zalama ta cewa lalle sai ku yi takara mai kwan ku zauna anan inda za a hada kai a fitar da wani dan takara kwakwara wanda zai tinkari jam'iyyar APC.
1: To ai in dai kwakwara ne ai ba dan takaran da ya kai Kwankwason, amma yana da nashi rauni kila ta waɗansu abubuwa da yawa, hanyoyi da yawa wanda yake gani in ya tsaya a kan ƙafarsa ba zai samu goyon bayan ɗan boko waɗanda suke gani hasada da ƙyashinsa na yayi abin da su ba su isa su ba. Tunda muna son mu gyara ƙasa, muna son mai mulki, in ka kira shi zalama ai ba kai laifi ba. In ba mu yi zalamar mun yi hubbasa na karɓar mulkin ba, ina za mu samu damar da za mu gyara ƙasa, talaka ya amfana, talaka ya numfasa, 'ya'yansa su samu makaranta, 'ya'yansa su zama mutane, a samu magani a asibiti, a samu hanyoyi, a samu waye.
2: Amma kun je NDC ne da burin cewar Kwankwaso zai samu takara?
1: A'a, ai wannan dinna Allah ne. Ana iya wayan gari gobe a ce Kwankwaso ya zama shugaban Najeriya, ko Allah ba zai iya yin haka ba.
2: Amma mafi akasar mutane sun tafi ne akan tunanin cewar yanzu kun miƙa wuya Peter Obi ya fito takarar shugaban ƙasa ko kuma kumara masa baya a matsayin mataimaki.
1: Ai rashin fahimta ne in ma Peter Obi ai abin da ake kira muna goyon bayan ina duk zage-zagen da ake mana muna ji kap ɗinsa, amma rashin sanin tarihi yasa ake wannan. In ma haka ne,
2: me yasa kace haka?
1: In ma haka ne, ai da kakanninmu aka fara Sardauna da Tafawa Balewa su suka fara aiki da Inyamuri ya yi musu shugaban ƙasa a Zikiwe, ko ba haka ba a tarihi?
2: Jamhuriya ta farko,
1: ta farko
2: haka tarihi ya
1: nuna. A jamhuriya ta biyu Shehu Shagari da sauranmu muƙarraban mutanen Arewa ba mu haɗa kai da Inyamurai mun kafa gwamnatin Shagari ba Ikwemeyi yana mataimaki? Ai duk wanda ka ɗauke shi mataimaki a constitution